Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal na ng iba, ayun mga lang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nagsisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y

ekolo anya de lota ni fa buna welu bido ga enwele ni njedebe ifa buna ga de nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga aso anyi